Você bem, minha colabé. E lá, com isso, tem minha colabé, meu calabon. Lé, minha boligão, boa, massata, o soi. E linda, massata, o soi, linda, anjela, anjela, que. E linda, no janja, mantelo, não é home. Mas, que não é isso. E linda, no que se não que se vale. E não que ganha, não, que já mandou. Sabe, gata. Bailo, que nem, tá, tem, mas, que ela não me se tem, colabé, meu, gemberem. Leno janja meli fanyinge sunem tay fa bejo ke buya la non d'accord ya pas problème ma gena mo ndesan leno katora sunem tay fa bejo ma gena bo li la bo bumbe igene de hinto ci en sa nga bon ante katé mo len mi ngi bo le jow li jow igene li genen eni ma do len tay la kira ta tele ko no ci ke ndane li yoy may wel fay ndesan ma gena mo le jow igene de te kambe ko ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Buno kole la no kuswe bare. Kena tbol la jawol. Nenen boli di ko muli be motate. Madangi di ko di ko la masata o sunen no le fanyo fanyi di muli be itago kanako anyo no muli fanyo fanyi. Atwara no mune hande gana no. Ma gana no mado. Est-ce que le jambe la ngira lo be kanako munya di ba basse mo ba mo ko soyi. La no le jambe. Buno kole mante lu jamme mena no bo mo kana pla na la fany fany la no papa on a une science la science yo fi dans le bon papa les d'accord les ne d'accord bien bo tole la ni bo to ex ka ko mo osoy ma gena muli jonto ini mo osoy ma gena muli han bo bumbo e gena ni to les science dans la cour mo li mandalo bo mo kana pla fany bo d'accord bon d'accord mi ngey bo geta go kanako bon boni go bot iskan ko na mo dakar de go iling li la ngend ta kambe ko ka ka ka ka ka ka ka ko na mam tre papa mama ma do mal ko na madan tan mo ngey ge iskan ko na mo je en so bo continuer bo dakar ah bene ok d'accord wa gena mo li fruto gen mi ngey boni continuer bot je en so le nga tra taxi Ijo bot jenso wala ijo bot jenso di kontine gunto ni masai mata ni ke bani gene de masai ni ibuke ni ke on ni katronto le amni e buri kontine wata tu se kan kona mo net mo nyam balan li gene fe ijo to fe du e bani kontine mo kaliam e bani kontine afrika ni mba afrika ni kontine wata to ba Nyasia e ba ni kontine bo tatu ba eskan kwa bo bre e ba ni kontine bo jaso. Ini jaso ni kontine bo garas. Nani lumu garas ni kontine bo bata musa jau. Ini bata musa jau ni gelen. Musa neno du tom tatu ma sumtan kwa mo maden la no ma sumte. Nena sumtan kwa mo maden la no sumte mo tatu la la kwa ne mena ne bo ne kontine bo tatu ma sumtan kwa mo bingo la. No ma batim baso ma si gula Ine u kenja so ma ho bebe No ma ne kundulon ebe kulonga